Da ken na ka ta ken na ka ta ken na ka ta ken na ka ta ken na ka ta ken na ka ta ken na ka ta ken na ka ta ken na ka ta ken na ka ta ken na ka ta ken na ka ta ken na ka ta ken na ka ta ken na ka ta ken na ka ta ken na ka ta ken na ka ta ken na ka ta ken na ka ta ken na ka ta ken na ka ta ken na ka ta ken na ka ta ken na ka ta ken na ka ta ken na ka ta ken na ka ta ken na ka ta ken na ka ta ken na ka ta ken na ka ta ken na ka ta ken na ka ta ken na ka ta ken na ka ta ken na ka ta ken na ka ta ken na ka ta ken na ka ta ken na ka ta ken na ka ta ken na ka ta ken na ka ta ken na ka ta ken na ka ta ken na ka ta ken na ka ta ken na ka ta ken na ka ta ken na ka ta ken na ka ta ken na ka ta ken na ka